sin la chiri kushan sa titi tana wahi tehi ta itzina to kuts tishint a itzina kuk inta rakhe sa zon ta teo tz itin sa zi kuk inta kuhiye kwe a ka shanta hara kuhiye wala kutene kata a keko te wole kong hae hon tisa ka ua on wole

Papa Shain, tu kese ku hiente o kon le wala ku shon hai se iti wara hu ti ku la wa kon le wala ko ko wel hi horno le tsa wo te ko hito sin ku hiente o kon le wala ku shon wa ra hu ti ku la wa kon le wala ko ko wel hi horno lak ets a wo te ko o te she hai se enterprising tu kese ku hiente o kon le wala ku Shon hai se iti wa rahu iti ku ko wale hi tsa thai tsa awo te kon. Hito sin ku hiente o kon li wale ku yah kale ku hiente shon rahu iti ku sin tha te ko tla ku hiente ya son wale ku ko wale hi horno thai tsa awo te kon. Yah tinto kon hai se ka ke hitu ka tsa ku hiente tawe kots etur on wa shonte lega ku ko a kon le wala ku ko wel hi lo foton tsa a wote kon. Hito sene ya kale ku hiente ya son wala ku ko wel hi rakwarano tsa a wote kon. Sihti kon hai se tek etelin hitu ka tsa ku hiente tur on wa shonte lega ku Iyit aku ya son wala kon ko wal hi tseitin tsa awo te kon. Hito sin ku hiente kasaniti wala ku ko wal hi rakono rakhe tsa awo te kon. Achaw tina kon na ate hai se sahpak ayin tu kas aku hiente o kon li wala ku tau tate ko tsa shonte laga ku ko wal hi tseitin tsa awo te kon. Hito sini ku hiente kasaniti wala ku ko wali hi rakono thai tsa awo te kong. So pa kong hitu kasa ku hiente ko kong ni wala ku shon o rahu iti ku ko wali hi horano tsa awo te kong. Hito sini ya kala ku hiente ya son wala ku ko wali hi horano tsa thai tsa awo te kong. Fitsa kong hitu kasa ku hiente ya son wala ku ko wale hi thai tsa awo te kong. Hito sin ku hiente kasaniti wale ku ko wale hi rakono rakhe tsa awo te kong. Sa kong lin hai se tuli ta intu kasa ku hiente ya son wale ku ko wale hi tin tsa awo te kong. Haku hito sin ku hiente karasa de te we wale ku ko wale hi horno tsa I tin tsa awo te kong. Rattling coin to cast a cuyente o conne wala ku ko wale hi lag as a wote kong. Hito sin cuyente o conne wala ku ya kale cuyente wa shon rahu tiku sin tate gotla cuyente ya son wala kong ko wale hi horno tsa tai tsa a wote kong. Tilini to cast a cuyente ya son wala ku ko wale hi lat as a wote kong. Hito sin ku hiente kasaniti wale ku sin tate gotla ku hiente karasa de te we wale kong. Ko wale hi horno thai tsa a wote kong. Kapa mi hitu kasa ku hiente o kong li wale ku shon hai se ya wara hui te ku ko wale hi lat as a wote kong. Hito sin ku hiente o kong li wala ku shon hai se ya wara hui te ku sin tari ku etla ku hiente ya son wala kong ko wale hi horno ra ke tsa a wote kong. Ta tla kong hai se shikashi hitu ka tsa ku hiente ya son wala ku ili ku hi lat e tsa a wote kong. Hito sin ku hiente kasaniti wala ku ko wale hi horno lak e tsa a wote kong. Arke kong hitu ka tsa ku hiente kasaniti wala ku ni tsihe ili ku hi lahti tsa a wote kong. Hito sin ku hiente o kong li wala ku ko wale hi horno thai tsa a wote kong.

Kapitiakatsualew yung aoksok tumiutak. Tusawo si CKL bikunit nunakakaktut nalaw tatigun. Imgiyohing ituhang nagluaktun.